0: Det är man att jag ungler i mat, den zipitin unga att du ser sig och att på mat. Det kan nog bli som att jag minnit. Och ni kan till att du ser kända mig lavan.
1: Halluna tjumeli manik all tjudu sima hodingitta. Itchenta hodingit. Kanada mi. Bilmari uloaktu hodingia dunnare harput. Unikkaada uvala hodik. Pingasunik. Nalunang itipaarunik. Tukisiya hodiliok simalbik. Ukuninga. Bilu nirakta hodinik. Bilu nirakta hodinik. Kumanya ito na aktaw ko din ilo. Pena ili yun ili ukaw sa kasiya o kata ng iti. Mal ipigay ang iti ko piyong ni tako apingasot tayo si ito aktaw ka takto. Naman na ako din na siya ka takto. Kalo na sunalimanik awal siyo to si maguting ita. Pinyang ni ako si marangin ni Alanut. Yung nulo, alang ayun lo, iging ayunik. Halo na ama ko, anong nidagayak tigot, tigyok kasi mal, Canada ulo ko maktumot. Takugyok tayo mo, halugyok tayo mo, to kailin minut. Bigla kayo nagsawit na ko kusutik. Inyong ikasi mal ang inyong naw, tamatuma, tikitamita. Yung nakakasi mal yung ano li, sunagalamit liyo ni, diwak tahaksimat ng ilo. This was the British North America Act. Na payo di rin Canada nunak doang ako tinganik, 1867 ni. Tagalun ni litan na, this was the British rin yung yung ito ko sa haksimabok, takumina ito ko sa haksimat sumilo. Inigyo kayala ko daw nilangin namin yung nunak. Sana maningani, akisok daw ko tinganin lutat suma. Nunak doang ako dito at sunipin mo dito ulo. Daya ako dito at sabi niya nunak hakasi una. Lalo, alay nunay lo ala nun sanak matama bili ako si Marut. Ili yag sutik kisura ni nalunay kutalim mo 9124 mo. Parigat sa rin nunak daw sutik. Nunak doang liya ayaw atakto mo dahat sumunga, Canada mo. April 12, 1876. Nakunak to kung di pwede yung nasa wilo. Unagalapit to ako, di walapit to sa sabi niya nga alay to sa liyok to ako tinga to Indian Act. Nalulong makasulo kung may matagawa maugalot. Uliyok to ako na silikot tigawit. Alaw nakaktaw niyo, nakunak to sigutaw ni nganit. Salak ka kaya ako kasi to nilikot niya laksulik. Inuit. Kahit sumuna na suli, Eskimo ko nakaktaw. Alang alwilo may tik. Tetsu muna. Tegu sa kakitaw ilun nagot. Halo na yung ilun na kakitaw sutik. Half breeds. Nuna to halo ko si Maranik. Itutigiyangin ni. Tamatuma. Tenay tao si Maninganik. Kaming tao nakpa. Yung ito na medyo takuminya ito. Alberta may Canada may Abigo manong ni. Pinaswakto. Kamakutahan ni siya kaswak si Mingat. Itahang ito rakti siya sa aksumaling alunit. Alayt ang hatingin ko dito ako sa maratuhangin ni British Kut Amarokakdo hakwinga na dito sa aksulit 1876 mintang ni number 16 1877 mintang milyo. Ang malugyan lalo'y Canada o na atok si Matsumilyo ato. Uwang alita sa Timakanik awlat siyo to at pinukliin ko din makikisimarangin ni anok to ko yung katawarunik. Kaya may liyaw din na kahan niya makitunik. Pisulaliok yun na niya makuunik. Pisulaliok ko dahak si manok ninyo. Gama makakto yung kililiok tao si maninganik. Ang iligay ako di yung tsuwik. 1898-1912 milyo. Dako ha, pisulang ulit siguting si marigay at iligay. Quebec Boundaries Extension Act. Canada, I do the head in the whole city. Similarly, she will live in a mini Nunavi similar to Hangini Alleg, Cree, James Bay Mute. Ama Inuit Nunavi Mute. Nunangit, the Dariel with Chimit, Quebec. Sooner I took a head to the Shuli unit, then I did a head unit. It took the whole thing in Tenavi. That quarter her avenue. She had to go to the loop. They go to the avenue. Sibunit Changin the Allied Creek in Willow. Hamitrigo de Samaria, Trudic, Dakwa, being out of how to help the Changinic. Mako, Haluna, Sundaliman, all she do with the similar, you me do with it, to combine two with the Nilo. To get a chair to follow and it to your need. Namanangikalo, but a game year will bring the devil a marachudic. It is in a chair and it do not see up the moon. They need to leave a hotel simultaneously. Canada made a cadet booked on the pub to be down to the avenue in 1939. I did it in re Eskimo, the room to get out to the old divinity. In Unic, Nunavin Munich, alone away without Sunni. The surrender in the Inuit, the Lunar Tower near of the Rock Sunni, alone of Taurutic. The beginning of what can it summon?
0: Nakuminga si Zepidi, tana pinasorozernia tat nagaja, which is so canilamayon. Tematamani pinasorozeriatinilak, tako Inuit Circumpolar Council, narrator, uit, nakituina canataminga, some Inuit, kati manialam, mata, pinasoros, pingatsula capigala, tweet, tamane caloni. Jing it in alone and it is a hotel to see Katamagoto unique. Kissiane Yakamatinaka in a lot of take and 1983 in Utilogo, Akago 43, Akagoni of Similarity, Tana Sibulak Pami Katamanakalo Simamata. Tan Marie Wilson taken a Katolo Simamat, Tana Susan, Susan Monteith, Tana Tusa, Yulani Tusaka in a level.
2: Takwa akago halak tu seksnik takwa katimagi ang ako tigil lao si magingit pito tigil lugi unukut mingo hatasuting yah hatasuti unukut katimagi jo hatasut takwa lo taman na sunatu ine ima aki kaswag na ang ata hilat yo ang miut taima takwa seksting tigil lugo akago ng mata abati takwa aku Aku kitu miut taman na nuna minik akita ko sorry lang mata ima makodenis kut sunatuin nani akibali aksuti sunatuin nani ilinia minik ane minilo amalo ilinia minik amata aku kitu miut denis miunik taima misuarung nik tikita ulirau semang mata tamakuninga ilinia tikisianing haluna ngunik tikitita taktute amata taman nalu Takwa ilinyang nait ammalo sunatuin nait ikajoktaw na ilo ammalo kausi sunatuin nait ako kitumu taman na akik taulilok simambata tayo matawak takwa akik taul na suwarak pata akik taul ng mata makuwalo taks ko tingin akikun nalilaw magit nang mini takwa taw imini nang mini na akikun nalilaw mata Tabani Alaska min North Crow Boromi Takwa Adjigi Kasang Magi Aku Kitumiut Piusingita Ima Gaba Mangita Aura Simaningit Kisiani Takwa Ima Nunaring Nyakit Tuisimajut Ima Immini Ohau Sahaun Nahulugit Inuita Makua Ohau Nasima Hulugita Hanutuina Pibaliaju Pilraik Bata Kisiani Tauta Mana Adjigi Rang Magu Takwa Takwa Tau Kubek Takangan Nimiutau ima alas alas kami aji galang mimaitau taku alutau Canada kama makjuangit ima ohak sima jiu galuat kisiani taima apa lagi mabung alas kami taku hano kama mangit meligai hano aulat aulat cahat takan meligai nunangan ni taku nunabut ima taku nunga kama manun akik tau simang mata kisiani li Akik simaningit taman na akik tau simanagilaw simayangit taima takwa kaba mawyuit amataw hausaribak katamakwa ikilit adlaidlo mani 40 inik nuna leitai ma tamanna ajong nau tiga hattaving mau tamakku akaringita kalu avut gaba mavut kisiani ilangittau taima akaungikkalu artillugi pisimagattigu taakku attau silattuami inuit tamanna piusirajangit ajong narsivalleatu innarmata inummarit inuit taakku Arctic Pilot Project kut ahittau lorsiung mata taakku Orsuarong nartero kut pigasuar tulugit taman na ikamakti chidu yala umat Canada miuniglu amalo asinginik taman na orsuarok taimalo mako orsuarok ikubini uja hatta tiluga atta nangmengi pilugil amatao aku kitumit inuit tamatuming atta usuru aming matatao takua akik taura umatat EPP kut taimaki nasuar tilugit tamako ayong nasibalea utakla umat silak yami katimagutingi loa sila oksimang mago tako watao taichumane APP kutaman na ayong nasibalea aluak tilugu tako ubago kisiani sanginilingmi ukakun nasigia haluak at tako ikajoktigi tiyaluta ammalu sangil yumik akhigaswaluta taimatao ubago taman na hanutuine taman na akhigaswagia halagagatigu katutja hatigi tiyaluta Takwa ima isibak begitu inang lugu pivalia jangi mat takwa lu angi jiutin lugu kisiani ukhaw sibu pijagun nang mat. Takwa APP ku akhik tau simalang mata ima takwa ICC takwa nunga ilaw simajunun akhik tau na riyahang mat. Takwa resolution nuti tau gyalaw mata na makwa ilangit takwa tau alas katigu taima imata. Tana gaba makulu tau taman na. Akik tau na suwak nga uksuarong niyakti pilugit. Meri gaino nangan ni takwa uksuarong niyakti kamagigumadagay gattigo ima kisiani titak katigot akigun na pagkata maligayit maliglugit amat tau taman na takwa ukaw siw simajut uksuarong niyakti kubin nakpata makuwa abwilo kilalugaylo tayma tukukasak mata inuit tayma inugutigiyangin ni Taima ayong nang mat, taima naluna kayang mat, tamakwa hilaluga ilo umaguna kayang mga ta, imahaluni tohutu ina hatta kayang mga ta, uksuaro kubijubina toho kailik pat, tamakumuni nga imang miutang ni. Taman na ayong nautiging mau, kapian nautigid luguru, taakwa, taima tau, Canada mi taima chayin nagala pingmin mata, pitju tigid lugi yukaan miluttao, taakwa hilatjuami ukatimanat juangin, mausin liuraksimang mata taman na, Sunatuin naik oksuarung ni atilu pijau ya hangi yang ita makua inu bialung miutailu ammalu taman nanun taka suane akhila oktin nagu takwa tau unatau tiksaid imang utu khauti tau suane wing mata taman inu natiami ammalu alas kami taman na nokhakti tau naga hangman nunatiami pihu nagu tau taima tohu gai unama sunatuin nangni taman na inuit nunangin ni taman na kapi agi gatigu tamani Inuit nunagi yang ini Canada mi Alaska milu aku kicu milu taima taman na atok tau suara pa ima sata ni situ atok yang uga yang mat kapi agi jabun taima taman na sila mi uta piju tigi lugu tau taima man na sapeng na rau ming ma akau lau tu mi tamak ku Inuit ima aki ju yarung ni ni uya sahat tadi lugu taima taku kina wili uta uga lau tu inung nut Nukhak simalu warang mata natin yang nilu ammalu sanangu hatang ni takwa kina ujek sautu hatang lu hati lu kita ima ajong nak utau hatang man. Taima tau taman na nukhak tina kaya lu warang mati kuta ima takwa lu nasauti gijau waktu majong ni hati nu ajong nak sahatang ma taman na khano natin yang nilu kita guna ajaka. Kisiani taman na atanak tu paru man inuit Ima nunangan ni tu kama kijau luar kering mata takwa atang nau tigi jangin taman na piju tigi jabut atang nau tigi gatiu. Taima inung nu taman na tau tana umat juta lagi tu umat yang ni ang ni taima takwa kama matikut tama tu minga ili taksi ya hatu galu ammalu kama kicia ya lugu ima taman na tu ina piju hunagu tuho gaina. Taima tau takwa Hawajima gea hata Canada mi tusak tau lagi kumaguti kan gaba magi jamin nu taima tusak tisi magi ya hangmata mana United States mi utau amisi walu tita rakti tusak tilari ji tiki si malau mata kisiani Canada mi pita halau ngimi man takwa tau kisiani takwa hawajima jau jaga ya halau mata inuit Canada lukta mi utain.
0: Ilaktan Susan Monteith Dusayo Tilogo Dusake Natta Sitas Magamori Wilson Tanat 1983 Otilogo ICC Kokatamanakatilogit Dusayo Loximamat Ilatu Sakanal Namajogo Tiko Kanunerun Namangat Tamani Pinasaurus Rietin Katamanatilogit What dear canal Tempe letter Sassonia Mimata, Utomigo, the Nuno Botunga, Vicunagioca, Gloria, Uluxi, to stop beginning a major boot, Thomas Siminga, Taco Sorosi, Camagio Tierra Luck, but Tamani Nuno Vome, Tamacuninga, Icayoto Jutigia, Cotting in Nick, Tagno, Carlo Tila. Namo kala ka tukon ng mga ata atwin na takalang mimat. Kisya na kaitana na makalawa ka kala atwin na rukala atwin na titikatang na nga eh. Tana pagkutaw din lago. Tisa kami ng nalang video. Tema July 31 sa pamuakat. Tako bingo titilala mimat. Bingo tukalala mimat nilak. Teka ni una toto sa kalaki ilo ko tingan ni isa kung na sila mo isa si Mokat tako bingo to na sila to ang ilak $10,000 tanda bingo titila lang mi yu bingo kaya katato pinut kasulaw si Mokalaw ang malata ko sa tungot diro kalala ulat uy matwalo to yun ulat si Mokalaw kasi minasa tininakita rin yung ligalaw ni isa magun niya tungo uy matok Pakkan ni los mangi tunga te mangani. Ila ku tri langa me jugo mana people le tu saksa kai nang ne alam me mata.

0: Ya ulang ngepa tapi juta ulang ngepa ta manam.
1: Nakuk mingasi Gloria.
0: Impilo mat na.
2: Ta na no no potunga bikot ang yaka Gloria ulok si ta semalagi kala kati wat Teresa kiatsup ang sa tilo na utusa kay nakti si nakum ni Gloria amalo Teresa. Kano lisa mabisi ito sa kata tasinik tabang ako ala kata kon nato si 1-888-896-3135 ang malod ikalaw nito ka ala gusi 979-6101 man silot yung pibal ito sa so kay nang nalang may mata utang may kuta kalaw na tito kay nang nalang may yukisan na may nga lang may pat ino tito ito sa sungang nalang may yusin Lawang ini tinipagot, aku dalam mute. Ingat dulu itu sahaja yang dalam.

0: look good. Tausun nito sa kasama mo yung tamang na CBC ukyo tarto na raw sa kafing at tigot de karong ni. O wanga Karen pikuyak nakita yigil lugo Debbie uyukuruk amaro akik suyivot Isabel katokak. Ulumi nagkatcha July 20, 2026. Tema pigiago te kakata katano nak juamit pivalia unit. Pigiago te giniakta butan na amaru. Ukao si tukingit. Amato CBC kuning aksama yumit. Kangma muakto karongmat. Inna kuving mutamane karong ni. Ukakata kakun na sila umain ng nit. Unika katatunit. Tusane agilutigo. Pag nagtumit, pivalia yurag yinga, pivalia yurag na ang maulumi uyok. King of the Barlow ni. Tan na taok. Aka ko no 48 nut. Nuna ko ko tak juanot. Pilagay yung katarok tok. Unikang niya tok. Kano pigyarok si mang mga takunung ha. Nuna ko ko tak juanot ha. Sana katakatak dilugo. Aking suya katak dilugo. Amataw ko. Dan. Ako siyong nang mi. Ukaw sa kang niyagadlo ni. Dan na nipito kaktaw ko. Tusaksaw niyang mi yuk. Ang nami unikak to kaklo ni. Pikok sa valiya dilugo. Kag nagilaw si mayangan ni. To sang na rar to do in nerg to go kai makwer lutai. Kisan ilinu nak to amid bivalia yut. Tasama tami kakao. Okadamak tilunigit. Piaro to gila lavutunga suterite.
1: Silan joam me bivalia yut. Amiadia kurati tiratan narianga. Pigal lapo iran me. Tyran ko akigapui. Nunadit joangu yi kanigi yangi. America ku idigi yangi Dubai United Arab Emirates America ku nutani qaptit tiqattarnermi pigialorpui toraaga qaptuti Iran mi nadoneeridortillugi inuugunniartuqalortillugu America ku unatartissariangani inuugunniartuqakkannilortillugu America ku unatartissariangani Iran kiuro ku naggajongu yumi Kakti yuni, tukaga kaktuti bayran mo, angit kagayo yu amyadigakku imammi unatakti sangin ni, takwa unat kakti tikato tinyo yui takusyot tiloku kano pidigivong mga ta takwa amyadigakku ammaru iran ku kanilivadli atu innaktuti unatakun nang nilimangin no unatakun nang mo. Takkiu roktu mi angit katigin niyo kena roktu nukakti tigasun niyo roktu unatakun nang mi atoktogun niyakku. Ammalu umiak juangu yui akkotani hormuus nukkaktu inna padu simavu. Uksualu akinga kubbakpaldi loku nagga juangu yumi $90 ungatano uksualu kautiu. Sidak juangmi uksualu liginammu amigak sidak paldiatu inna tuti pidjuti giddugu unatarniyuyu. Ami aligakku unatartisangi naruneeri loku makbo unatartisangi tukutawunnammata kaktittiviuti dugi Jordan uyumi. Washington, America, kuna tahti singi nadunere doku, maggo, inogunnernan mate, una tahti singi, pinasuausi uroktumi, una tannerienga, Iran kunni. America, kua vittorsimaninga sapunniartikku, ukalokkui naggajomi, nadunere luti tanna 25 nergagudi, First Lieutenant Tyler James Feehan, Iwa Beach, Hawaii Muta Sheyoduni, Amadu 19 Yakagudi, Private Isabella Gonzalez, Carrollton, Texas Mingaga, Inogun Niro Kui Jordan Mi, Ikayosokti Dugi, Ameadigaku, Unatan Nariangani, Takuninga, Islamic State Muyuni, Narunako Kanudari, Inogun Nido Mangata, Kishani, Sivatabu Mitako, Ameadigaku, Unatati Sangita, Angi Yokaku Vinga, Ohadoku, Mago, Unatati Soyu, Inogun. ni longa te Jordan me sapunia te duita kuninga Iranian kaktayo kutingin ni Amerika ku gasinga te hakingi ko bapa di ro kui $4 a gallon ngoretu ti Iran me unatan ni oju piga te podia tu na te duwa
2: New York
1: Amerika ku gasinga te hakingi ko bapa pui te maunga $4 a gallon mukan na tu ti amaru Amerika ku Iran ku kakti te katta gelle tildugi narune toro ko takuninga AAA kunni Amerika mi akingi nakituinna nuoto jui tamaunga tikiutina toluti $4 mo Angani roktu tamakua akingi nuoto juvini $3.14 tamani gara roktu ni tamanna akigi janga Amerika li maami narune ribu akutiu jui akidi akattaksimammata ungataanu $4 a gallon akuni gara angudaktu akingi ajigin nakakui pijuta kaktugu takununga kanigi yangita gashini pivishoninga ammaru gava makkunnu akiriya gakanningi taxes nguyuni inui siladjuari maami asugogo tikakui takuninga akituyu yuni gashini pijuta kaktugu tamanna unatangniyuyu Andy Berman King nunale kutigi yangata United Kingdom mi gavamangita Prime Minister gogivu sehepa gilakta Tanna Prime Minister Rottuni Tekani Nokkarottilu Starmer London me Prime Minister Andy Berman Narunere Rokko Tamanna Ingi Bigiyanga Asurunna Tuniama Sepa Gilatangani Takuninga Kigaktu Yoktilugu Takununga King Nunadu Jurangano Sepa Gilatanga Tanna Koliuni Narunere Vu Pinasuaga Renyatangi Takua Avitolunigi Angiyo Kakuvi Mituangu Gunyatuni Nunaru Jurangu Yu Nutu Lunigi Pidirivingi Naga Jurangu Tidugu Burnham Sivuru Tiguru Kutakunanga Ukakatakaro Tidugu King Charles Pingayugu Yangani Tekani Buckingham Palace Mi Angiyo Kangunam Mitigu Siroku Keir Starmer Nukaro Tidugu Ikayo Suktogun Negami Burnham Narunere Doku Gava Madarini Artanga Piri Ratkanak Sogu Maduni Amaru Inukutingini Inuna Shuandam Mini Kubak Baldak Titigu Maduni Panna Paldiavo Narunere Nyarninga Kurini Tayani Panna Shimayoni Artuni Naga Jodaki Ratumi Mana Piri Rari Vadiyangi Takua Minister Nyartangi Tikkoktun Nyarmagi Nereunne kaktuti asidjirtaunerningi tamakkua pimmariuningi ebolamu inugunne paldeyui kangomi qubbappaldevu tamaunga tikiutilluti 930 ninnitui idariutillugi amisuyui aniatteedidarinammu pijittirarti bunnia kango aniatteedidarikkungi gavamakkungita uqaqqui Tamani 930 in need to inogunner smadamata nunadil drangu asurotikaktidlugi e bolo etulukato tivaldianingani takwa anyatedilriku inogunner smaningi tamani 2344 in need to narunerto simayu sivata biuro to me 37 uyu nutangu uyu inogunner tuvini narunerto roku ikakre 24 moro tu angina pangoropo tamanna ebola etulukato tiniyu narunerto roku kango kanandangani may 15 untidugu sukkalino patiamme etulukato tiniyu mi bundi bukyo kopego ju tashumunga pijuta khannaqto wetullu khatto tiniyumo ammaru pitakha gayungin nersolluni tashuma shaniani e bolo anyangu ju pijutingani ammaru tamanna naruner simangida ije gatta khareanga ubbaru kapiyona tutta khareanga tashuminga atutigunnartumi anyangu yumi Ukraine kokiriaqqo 400 nguruartuni qartu yungu yuni qangattartito shungu yuni Moscow muturangalluti Zelensky asugorut qartidlugu naammassanginni yuni Ukraine qangattartittilo qo qangattisugaraangu yuni qartu yuqartuni turaaya qartuti Moscow mu Narunere vo tana nunaripo yaku me yoriyanga takwa kartit tekato tinu yui pigao tekaroku Russia kartit tirotid lugu Ukraine kwangi yukaka bingani Kiev me amadu asingi nunaripo yo yui karte yungo yuno takwa ungasitumi kangatakitogun naktuti Moscow ku me yoriyanga kalawari vutamakwa atangi parutia karte yogara kangatakitoshimayu karte to roku kisiyani idangi annakti tilopui ammaru sugaiduti Ukraine ku asijjappadia tuinnanninga pangata siogalaango yunni kakti yurinni asugogo tovu rasakkunno rasakku kisiyani pigallappui taakkuninga kakti yungo yunni ungasittumi atoktaugunnaktuni tugaaga kaktuti Ukraine ku sapunnia utinginni ammaru pekutakjoanginni Ukrainian angi yukkaanga Volodymyr Zelensky okakati kappaldeavu okaushi kagumalduni tamakkuninga gavamale giniriyanginni assugunniriyanga asijilo tiddugi ministeriyuni tamanna sapunniarnammu ministeriyanga asijilo tiniu ammalu tamanna amisuni naammagiyongila Ukraine ku okakkui usikaktootiu yumia jua kaaktittiviuroninga taakkununga Russia ku unataktissanginnu umiarturo tiddugu teikunga Odessami inuugunniartuti Kuliu yui ikkana yaktingi ilariu tiluti tadlimo yui umeaktuktiu yui teikunga seuriami. Teit kunukagi nigiugi yovu maayami ikkaktuivimi nianlinga tiguyoro tidugi ammalu. King nunaruk juagi yangita teikunga gavamagi yanganu ikkaktuktauni ammata nuutoku yoduti. Kagaso yakku titiga katakattasu taakua nukagiingu yui Andrew amma Tristan Tate ikkaktu evimmi bisakakpui teikani Miami mi nukagiingu yui pasiyosimavu konoyong naangnammi ammadu nuriangnikku audlak titikattarnammi teikani King nunagi yangani ammadu tamakua ikkaktu yingi teikunga nuutou titikujibui ikkaktu toraamata tiguyoroppu Miami mi Sivatar beutit lugu ammaru niriugi yovu ikkaktuivi miinniaganga ullumi naggajomi. Britain ku King kiggahtuktinga pasisivui tamakua pirayagutiviningi July 2010 tamonga August 2017 ujumu. Nukari ingujui sapunniartingi ukakkui suringin matagu taakua pasijoujutingi. Nukari ingujui teik ngujui akuni ikkaktuivimu pasijessaliangosimavu teikunga Amerikakku Britain ammadu Romania United Kingdom ikkaktu ijingi ukaroktillugi nutaangu jui ikkaktu gassadeengu sima jui tisamakkanilni ilasimavui taakkuninga pikammatto hujuvinilnu Amerikakku kiino yaliogutingi kubbappaallappui kagaso yaliginammu pijjutikaktuti pinasoogusi uroktumi katappaallaksimaroktillugi New York Wall Street munigaktoju Kubbappaan dikkannappu kagasooyammu kiinoyaliugutuuvattui pijjutigillugi S&P 500 kubbappaallirniqartuuroqqu 0.6% naggajoongu yumi katappaallirsimaroqtillagui pinasuoqusiuroqtumi ammaru pingajugiliqtanga teikangani March nunguani Dow Jones Industrial irakkanniroqqui 122 points ni ammaru Nasdaq Composite kubbappaallirtuni 1% ujumi taakua Kino yanu, kino yaliugutu uvattui NVIDIA, Micron Technology, ammaru SanDisk, sivulli uroppui taakua katappaldi rauktidugui pinasuogusi uroktumi ismaru tigi yodduti akigi yangi kubbappaldi ruaksimaninga. Uksuaru akigi yangi kubbappaldi rauktidugui pijjutikaktuti narunalni uyumi, unatalni uyumi teikani Iranmi kisiani kubbappaldi kannaksimagarapui. Nolan Wells nani yoroppu inogunni ismatidugu July 4th nguroktumi umeaktumni karoktidugu. Iqqaumagi yoni akku iluvik Sirtotidlugu Reverend L. Sharpton, Nolan Xavier Wells, 18 yaqaaguqaqtuni nani yoroqqu inuugunniqsimayu umiarturoqtidlugi July 14 piqatiayrugiyangi teikani Gulf Coast Island nguniqaqtuyumi iqqaumagi yoni akku naggajoonguyumi Mississippi mi Reverend L. Sharpton Unikkaarniarpu inuusirilortumni ammalu ilagiinguyui sapunniartingata Ben Crump naluneeriniarpu Wells inuugunniernerilortanga qauisartuugiallanneqariarma ammalu qauisartuuttiarluni Wells taanna qirnertuulortu umeartulorpu teekunga qikertuuyumu peqatigimalittugi qakorteinneorlorpui kisiani utiloongimma taakkua peqatigillunigi nunamu timinga naniorokku aqqaagu ullumaqqu anigortillugu tamanna qawuisarniuyu suli kayusivolliavu Wells ananang oqaloqqu ilagiinguyuiggu quviasuutiqarniaqqu inuusiqilortungata erningani kisiani naluneeloqqau erninga qaumayukuluuraumagu ammalu tarnittiaqittuni qanu nutarei sapunniattiaqassuuva tamakkua Sida uqqu qattartualuutillugu nutarei ammalu taakkua surusii aniiqayigunnattiaqaqarngata timingi piqorsuttiarniarmata sangiyuulutii isumangillu kisiani qauisartuuttiaqaqarniarmata tamaani uqquuyumi taakkua qaujoujuu taqqingi angiyuqqaariyoujunu isumaaluutigiyuuvappui surusernu Nutarannu luuttaanguyu oqaqqu amisuuvviggu piliqiaqiyoogunnartu angiyuqqaanguyunu nutaqangi sapunniaqasugianga kisiani qauisattiaqujivui taakkuninga nutaroojuni ammalu qanuingikkaluammangaata qaujigiaqpallutii qiagaluarluni qubbiuttiangikkuni ubbalu quttarbinga quivigisimattiangikkuni teema taanna naluneequtuuvu nutaqaqiyei timinga imiqulumma saluarumma taqasimaniuyu ammalu uviniu auparninga naluneeqivu qitungaqiyei nillissiqiaqarma taakkua tabbasilarjuarmi pivalliayin
0: oqausiittukkingi qalumaarnerermigakki unapigiaqutigilugu iktutut kisutuinnaaq qangatsaaq palungningata tusaqsauninga iktutuuqpuq iktutuq iiqtuqtuq soqosi oqaqunnangittuq narunaeqsinasukluni iilayuq iiqtuqpuq ituqtuqtuq nattiap nuqqaulluni aqiaqurmingani immongminneriyuq iktutuuqpuq iktutuuqtuq tisuuqtuq kuuq supiyuq qangattasuuq ivuyurluunni tusaqsauyuaruk nipiqqortulluni nipinga iktutuuqpuq amma piqataataanna tukinga supuuyuuq aqmaruqtaq nioqarluni qummu qausautiqaqiarik kitjaksaqvilik ikumaningata tusaqsauningata iktutuuqtuuvuq iktuktaut nilliatittiyuq atuqtausu tusaqnerutaukkanneqasukluni kasuktarparittininga nipiqaut iktuktautauvuq iktuktartuq takuksaungilluni uramaqparittiyuq tukkartuq kasuaqparittiyurluni iktuktarpuq ittugiaanguyuq angu inutuqan aullartunik ilautitaruyuq qauyimayitaqiyaulluni ittugiaanguvu ittugiktuq nunaup aputiulluni qangatavarittininga angivarattikpat ittugikkayarpu ituguiqtuq nuqqaup nattiallunni aqiaqurmingani immongmi aqiuyuq ituguiqpuq iktuumiyuq tusaqsauyuq tusaqsauyuq iktukpallaktuq tusaqsauninga ungavaqpalliavarattilluni iktuumivu ittungnittuq inutuqaup angutiup tipinga innaqsunnippat ittungnippuq ittungnittuq angu inutuqa ilamini ingutaminiglu qanigiyamini ikayoqpaktuq uqaujuittiasuuq ittungnippuq ittungningittuq angu inutuqa ilamini paqqikliktiaqunnangittuq ittungningilang iktuksiuqtuq qimugjungmit kingmiminu nunaq nun
2: kimuk jungmi kingmi minu nunakas nunad ittuk seoktok kimuk jungmi kingmi minu nunak jak seoktok ittuk seokpok ittusa ango ittua ittusa ango ittuk kwaak palde ittuk ango ittuk kwaak palde aragoni ittus ittusagokpok Ikturauktuk, makuk tillugu silainnangmi iktutuoktuk ikturauppung. Ittoriktuk, ittoriktuk, ukagunnaillik. Ittoriktuk, ukagunnaillik. Ukagunnaillik kamin, ikla. Ukagunnaillik kananminu nilliatuinnarauka kattaktuk ilik kusigilluniu ittorikpung. Ikto rosuk tok inuk makuk to innang no okallage aksak piyumay yakage aksak lonne ainna rosuk tok ainna rosung nang menu ikto rosuk pok
0: koyen nami debi takwa okausi tuking it okare marun nasara vegin temari Tanna Tami Kakak Tekunga Kangmamot Innangnit Apersuer Torunna Silomat Tamane Karuni Okakata Karunna Silo Lunilu Uripika Vivi Amma Ainia Kuara Kano Inuro Simangmangat Perusatilugit Tungasuktilo Labune
1: Wait, Ammaru Nami Inunikubi.
3: Olipika Bibi yung panutu silatan inuniku yung ekalulimi.
1: Ibirikia Kinovi Ammaru Naki Inunikubi.
4: Ainia Kuaro yung inuraksima yung unani mingotu hanagi yung kuyaguchini atilik tamang ekalunno. Nuraksima yung 1959 kilugo.
1: He should be ikkaumagi biu sibullumi sugusiu tilluti
3: ilu na de makasaro ikkaumagi yakka ukung golo kauke sang golo kopeng sang golo katai semanile ikkaumagi chu kopeng sang talan kutai ma angu putu la badut kwa pete mulakitin
1: ibirikia ainia kisu ikkaumagi biu sibullumi sugusiu tilluti
4: ilakai suli chinnattu ma jok jalaulak simagama umia kanu pikiuli mitta minio yugok tagga nunamut kai adjatalu amaktu saan jamantari kaluakta yang ananama ilapanikai sunnilautaka Cina tu maju minat dia atau tu mungkin kalau semua kau masih ulang utai melayu semua itu mana kai? Aku waktu tu minat tu kalau ni kau hilang mikir jual luti ikhaya masih umur mata kita kena nak jual luti utai melayu semua lain drama dah nak kau yang macam minat tu milik nuna kalau semua kata aku kalau tu mungkin kau faham ni tahun ni ingin kalau semua kata tahun ni. Upeng aku pilih waktu ni aneh hati lah tilu kau pingu hati lu ilu aneh kau lunga lu teman kau banyak ilu nanti yang itu kalau ulu lima tak cuma ilain nak ulu kalau anga ulu nak pingu silam itu tak pun ikhwan hati nak ini silam itu dik kikulah nama ada kohon naik kalau tengok aku angin juga kalau tak naik kalau tak Nona kata bulu minggu tu ni, ilagi jamin ni bun.
1: Kanuli pinguang ni kapa rokpisi, suku siutilus.
3: Tapi cuma ni suku siutilunga, makua angna kata kalu kakek sekarang cepat jam mata, sekarang tu guna hati langsung menginakit. Kaya si gay madanan, menak tu kalu ilagi pinguang hati langsung menginakit. Angutin nana dari sekarang hati langsung juga. Sengi jokululungalu, sengi itungalu hati lausin mga matamak kuek, kama giluwa suka. amalo pingwan nge khatak tabu aktaklo ya ulat saka kabir oke ulaga mak kabir ingi titi mo mak tu tu siak tu anek ya yu silakan we mga imakwa kolo ya
1: ainya kanong de pingwan nge khatara opisi sogo sulusi
4: ila ajigi at manaira nge pingwa taro hatao me to rote chumanele te mo ho ta gama ming nok to mi khau yibal dalak tu mo akna go khlak tu mo khaita mane 4 5 mo wala tu chaulo nge khunga ma mo lo sima galo at go fa nya ka go khlak tu 1954 mi ne lo sima nge gama go taona ne sho sho khati ga khimu khimu kanu kamu tunggu aku tak ama amal ada tengah tak tu melak si mama utara nak pergi juga krim yang kuning pergi si mangi kuning anu yau lutik tak kena ni lo ane mengok tu krim cuci yang gua lak si makan nak lak krim cek tu ko kau cakap nak lo ame yang utara nak apa kaki si lak si mangi waro kau mangi gua dan na pusing ngayo pitu tanga no ta ko khim ya to lui ni ga bitu a mata kya si no munga ko nai le ga ta i kya yu chau na ga ro mai ngoi kha mang tu ngali ta na ai pa ga pe ga ti ga i no ngoi tok ta kya la se mat mi ma ko na ngo tu tik ta ona ni i ra tu ta lo ta ma ko pe ro ti la ro ti go sila mi sila che ba wa mat iluan topping gua hatta kalau waktu kesiani ani yang nak ayat kata ani hatta lawat.
1: Oleh pika anane anane kita waktu kanong di ikau magi doang waktu itu kita balok tengi.
3: Anane kalau dan suku juga nak tulungan tu kulak mayo. Tawani kaluna hangit tumi tilota kiyani le ningi kutini tegula tunga ningi unni ningi kutini angkul kutini tamakuninga taikana e kaluli me tiko palea ga dulu laus majunga maunga e kaluna parla malea balla katta nunga katta taima anana mena ga khoi mangita ka kiyani takko ningi kuka ningi uga ang naika yok tu kata yunu ang yok ka ka yau menengan ilu wat tu alo kamma butip tia ka kata lau summa suna bet kuk besu be kalle di tak ibu
1: ang yok ka ka yok tu tildi kanu ikaw magi yaka ro ngwak tigi tidi kaya ka bro
4: ila in pero kalle alumni nuna kalau wat tia tamang kuwa kamak kanam ikalu sila tani ikalu ilita ko kamak ko tikalak tuloy lo ilo kalak tuloy lo tamat daw ang nasulwa hata ko niya to kata kalwa ko di na daw na ni to resule mingok to mi nirinya ko tuta ko ang yukhabo amat daw ilangit nirinik bigyan ka hata lang mata uki kong kalwa ko tuloy ko natsi kaswa ko tuloy lo ikalu kaswa ko tuloy lo inta ko pe ko le no le ta na pani ga na gila ana na ga pani ke chu na tra wa ko at ha ma ata ata mini nga ne malaya lo to ai pa re na so ya ta lo ta mi ke lo na ga ma khai chu le ila ko ta re chu ta ko re ang yu ka ila ko ta le chu mi ne ro ata na ata ata ga ya u yu ga pe ke chu na ta lo ta ga nur rahmat pil waktu na rao pil ngak ki na rao ni ti lu ta ko irningi u na ngi yutik kau yu manak sa lo tu mala hat ta tu ki lu i ta ko am yu ka ri lo ta ka pe ki ti lo mata kallu na ni li kau yu ta ko lo su mati na kallu na te tu sa lo su mati na nga ka ro ni tal le manak kai te ma ai no le lo kan u ni no sa kala ko ma asyane kau yang menang atakku amat tahu ilak kataku asyak kalau amat tahu asyak kalau tamakku ila burlo takkanan mengok tu amu seperlau kata perlain amat tak nak hati kit ila kalau waktu kan ilu akatillo tema kati mahatla otta in ko ben hatla otto ikay utti hatla mata pero ti sinna mata ubanne achila tabane la pon
1: uri pika kasyo dutilli sana hatta de di lopi tamakko angne no sana yo batti
3: angne ang tetmane la angne ko golo amala ang ti hunen ni kiyani pyoche yuga ma Kimmi nalangalo ta khamma bo aile selalo katjuma ukhlima ga menoning taisumene khalluna ne takoy ga ulaw simang kalwa ga makhalluna ngo sugil la simay gole te ne uitsa ga la simay ga ik tapane aile setni kawe ngo akulo de ka simay kulo siggele atungato siggele ngo ngata siggele ngo ta na afatuli katinga ku afatu hatuni dan una uita ga la ta ga na ko ma la ka ta lo sim nga tv to ko ya ka ta lo sim nga ta ai de setin ni ta bale ta ko to ha wi mel la ka ta ka no chu ne mel la ka wi ma tian na nga
1: ai ne a e ka ma gi bi i do ka ta pal di an ri di lo sim je
4: a ki sia na ka e ka lo ne ka no e ka lo no no loss of Matatako, Amyoka, 1959, until the work of the Ton Taliman Kai. Tamatabban, Ekalunil of Tuta, Tan Atataga, Ilawa Piga, Malep Hatali Oxima Legaku, Kanayalwa Tiluik, Tachuman, no go to Halo to the Atu Nagina Hotel, Matamako, Umad, Ubaloni, Kango, you want to have all out it. Mana sangini le kai tele ni la ni 5 10 20 jamane manali takullu jamane suk sangini uti aula mata aula uti jamane 250 mako pada 500 horsepower dai jamane le patu nalong tagga I khalo ni la waktu betano mengo tu mudau yakut wai man julai no ngwan gala kai no khatlo sima ga tata ne takli ma ta ne ya tok tuta ta chumane ata ta ga ila yo wa pe ga awlo ta khalo sia ma chia tu ne ai pa fine lu ne ai pa 3 8 horsepower ta ta ma meg no tu tik ta no ngwa so ga ta sila pi pat ulu ne kai pinga so ne ta no ngwa so ga ta lo tu sila piu ga ma atau kacang dapat ubil luta imah pinusia kosik kesemukai tiga kata laut domingo dan upa kesuar tahu tiga laut ini tu ni ini tak cuma ni malu nak kaya malu nak kalau waktu ni otak ko angin juga fil waktu ni angin juga ilah ko jahat tu yang itu kalau cuma kau berani dikamat jaya itu ilah nak ko malu kata yang ini malu nak kalau waktu ni ini kau yang kata lah utara ni nak ceri waktu malu makun yang aru majon waktu ni ikhlas ni pergi ke lian lu ni dah cuma di tak cuma ujuk apa mak apa kau lu macam aku atau kata lah utara
1: di pika inna kau pergi ada tu tidli kisu ni pilih kau kau pergi ada dopi
3: ilale menak siyo katas mayunga apiga asibalagay man upang sa ako menak siyo na hotaros mga ma kimi mikiyo ningin ni piko tuting tas mga inyong nga ni kaw yung mataubang ito kasi anang kung na hotaros mga kikaw yung maningin nyo kimi at ano la apiga natin may upaya lagay mamenak siyo nga kimi kasi ano ba ni nalago na nuksang mata tayne lo apiga ingit tu ne awal balukulo apisong ne ingit lugo anong ingit lugo tusang nila may batuni at walo na yung ang nakatulaw sa mga kimi kikaktukulot ilo tata na sila kruwal mga makajakin na pataka
5: taman na kaya ikaw magilugo akaw mil nakatako
3: tayo sumalilita ko ilo mo katigay na ikaw kruwal na huwag kakatulaw sa mga mati at si batu na huwag kakatulaw sa mga mati imak tatilo makuha Sayut tadi luat gini tu nih pika suatu nak hantar semua nih bapil lu nak wata gua yuk hantar laut semua yang ada kimi lagi yunak nemu.
5: Aini alli. Inna kau pelajar tu ti kisu nih pira gua hantar pelajar di kau.
4: Ini tay mela. Ini tay mangan eh kalau nih kau 1959 tebong tikit tu gua dah lihat dah kata laut mereka mah. Oba nih pia usah ocik ulu makokai. Ina sunapat natin lugo 72 kulo ka mga eh tayo may sumalaw isimana tangin tukli katsi mo tikila ka at sa damag ko watcha ako rin hawag yung makatili ko natin ko hawag yung makatili ngayon mata amat ujak tulo ka at katsi ni akago halang mga kami ibalaw niya hawag yung makatulaw ng mata kanga inunong mga kami akago nalaw sa matuwi na katamat manali inurok si man na kamago July 14 ng tilugo 1954 ng tilugo taman na Kau sejuk pun sejuk juga sekolah ini tema. Ini perlu kalau entah mana kalau ni sejuk sebelum ini ni ada kata tu ni lo kalau nanti tu lo kalau kalau ada tu ni temak ko atuk semat tak tigo ilu nak lada temak ko kesian ni oleh pihak kata mat ilangit nona lekalam ni cutik nona mini tapi bukan kalau nanti nona katik. Ilangin ang yula kalau waktu di kalau nak tak kau yang mengimati uka kau mengimati ini tu aku nak cakap kalau tak kau yang cakap kalau waktu di time galalau tu mesti saya ilinya kerja kalau ramaku ilinya kerja ramak asyiklah ilinya kerja hat teluk tu mesti aku kalau nak uka usah ini di pada lungal amat dah berkusin ini ilangin ini teman ini ubik kau lama ini teman datuk sementara aku Amat dah temuk ke ubikan aduk dah terlalu kita cuma ni perlu pelajar di luar ulu maju keluar ni memang kita cuma lekalau terlalu hard terlalu semangin ada temuk ke ilangin cukup cuma itu ulu aduk dah keluar sulit kita cuma ni perlu pelajar maju keluar lau memang amat dah tak ke kanu ini ukat gigi tu ni ukat mak gigi hat tak tu ni sama aduk nasi ke terlalu hati lima takun nak tu kan Ila bukti hati buat, nunak hati buat. Mana kita melu orang nak matak ko, kah saya uyak kusya ni. Ohalau tu kalau kulun ni, ohalau makan telur kita. Ila gigi kalau waktu tu nunak hati gigi kalau waktu tu. Ini cuman nak takut nak tahu maka atulau tahu maka isi masih orang kalau waktu mata. Cuma tadi maka tu telau yang kahang semalut tu kalau kusya ni lah nikut. Takut nak tu ni, gua nasib orang Cuma kita mana aduk telur apa, mana tiket kalau tiket tu ni, saya mai tu nak kalau berlayar kita, uka kau kau macam mana, kau yang itu nak tengok kau berat tu malu, aku harus kalau yang mana saya mesti tahu ni.
6: Happy birthday.
5: Ah hebat, King waktu ni happy birthday. Repika. Tama kau mana suku siu Makku siwat dia yudu, kanal di, ukau juga omaga yang ngopi.
3: Emale test mana ukakan kain alam. Nanti seksi orang tu lagu mau ikhlas nolak semata. Test mana nanti seksi orang tu lagu ni minyakmu mereka na yak jalan nolak semata. Ubit kalu. Test mana test ko emigang test sekarataku. Kuku ngatanya sekarang tu, ni mungkin ngah 50 sekarang tu. Mana suku psikologi tu, kuat mula ni berkat semalam semalam mami cualam ni, wah sekarang patu beli babu gaya, temuk kuat kalau jadi, ulumi mana suku psikologi tu, akhirnya tu segala mainnya orang ngata, upinjakan ni ayok sana mertau cikip papuin. Akitu yo ne alungen no mama kuena mata soko si utilu ta kisul matia mama ngata akirato ya katilu lagin ilen ettu tusunak tu alo bolo ile inu katike yebo soko si ulune tusunak tu lagalo mati pilin pikang nani ayok sana saulo ni ino katibu ayok sana itu suku siu katimin kete mata keningau tinio selap papuit ay pengayok sakto ay pengapingi yaitu ime tu mata ime tu si mayunya untuk teman nakau ime yaitu tiabu kisian di kisualo ngay akitu ningin akitu jualo lang atamaja nalinya ko tigi batang suku si kalatamanan nalangin ang sauna katao batu walo kisiani una na yok tabo akitok si manialo ata niki kisutuin na tiyan suku si kuri piung iti mo pigumang kalot din tili suong ulap sa tilo tamakwa kakamitak ko tayo may katak to naligigi aligalwa wana ang iyo kami ni pigya kakasimay yung galwa
5: ay niyali Sosi hamaru makusi wadde yu kanoli ukauchu kaya umaga yakpigi.
4: Ila ukakat ukakaw ko mutakwa inna ulaluni ino ko kala ulaluni atuksima yabon takun naktuwit si mataman atuk talaw ko yang kasi ani atuk ko si malatik ko utak tiko na ililulu ukakaya kajak na ko makaita ko dan kena join na inok acho sima join na got dai chamanali ajigila ko mo acho tebot ko kala na ko tau ta acho mi chan manali amsi on to uyala mata tam ko ubik ka bot kitong mata ngota ta ato tangi ubala na ato na lok tuit pero palyati luta akago hatur tay kan kay dako akago aga akago lak tagini ato la ngi tani o ka so rilo go o ka la te kala khalo si mangana ta am o kale ma hatti ke hatta ta o kale hatta ta o le pi ko ta am dai chumani ma ko ni bi acha akik to ro ya la ma si ma ta ki akik to la so mo ke sian ni ta ta ko ki na ya le mi ki na sa lu te ma ka makua ikanayatiliu ikanayalagitu galuat ima ako ti imak tau milo niti maka demand maybe $3.50 an hour manali malit tuwit nona bugar makung ako cikatala ko mati $21 ngulak pala yak ako ikakatao sa mikiligay ako nakani minimum wage amatta akituna salu te kawi mak lagatta te chumana pe ko liati lo te niwe cha hotel auto ni ta ko ape ko sa ta te kanu li ta ko o kaw tra ona o kaw sa o kaw tra ge ona pabut tamanna ino lu ni ino che aso ona sangi ju ga la ma ato ona otti ko ato ona khabu ila ne ko tamasi ngo ko lo ta ilanek ko sa pila nasyon ko walwa sa pilita ilipu tama ko ukaron na tuwina tungo ilanek ko sa pila tutik ima namunga bitcha ko nasya tutik isyu mamigo ko balun timi mamigo tama ko atok tawo tama ta ima ka ilanet ang yokang ilunit tama ko lo ati lugut ima ka ikayoga chanalo nalum matetaw ilanek ko tako ubik ka ulo ni choko si ulo ni ee pirata kharata ee piwo yanen nek amata auto kasuarluti makko pirayan neraptau shoot malikta ni kasuarlugu ta ma khare aguna tu natto ta chu maneli ule piga hawe ma yoktau khal na yare palaluni ni tamanda khanu gila mita gale elini akto ma kubya ga hatta la ko kisani ta ta chu mane khallu na abu ta chu mane makko palisikku lukta ilinyat chiji niwekti kikutoi nai takun nahattala ogottigo ino luta ang yokkaatatta ukhausi ukhattakti naala hattaksiu naala hattaksiu ima ili okta ukhattala ogotta apiksiu illuji tamanna tukhattala ogottigo maanali teimei kumne gatta ukhaujogu luogotta gawamak kutittinnut ubalo ni kalunano unamaligya lin at imma ka nukakay na lunay sumamaligya hatta ka ima atrigayak palay lirat at sumamaligya apel sokot la lo nginatta au pinnagani ata kun aura tege la lo khugo inung itno
0: tami apel sok tilugo ta suminga uri pikavivi ammaro ainya khwaga khatamane qarumne isuringin mat qaupat uigunga nilikkan nilartok

Teng na sin naksao tito kang ningak tok tree sa kupak magdak miti matering miutak unika tillo kutu saksao kayok unika roman na rovita persok to yaman na rovita ukara yun naktutit 1-888-896-3135 0979-6101 Tunga nakataktut lo kuyan namik kisi anilitaw pivalia yuragi jini kinagata tamanga ikarungni igluriga chuk ikaruktu teak pangnakto ting na ulumi tusakso ko yok pangnakto miutak king ulak pa kaumat pivalia yuragi jinga Pevalia yurega yeo yun nagasugi kovit. Akik suwe jitinut. Okara yun naktutit 867-979-6123. Ovaroni apaksokto yaman nagovit. Okara veo yun nagadlutit. Okara uti tunisunga koviuk. Naruna govillo. Nukavik satinut ikita ovalia ramigata. Kaupat, tusaksaw ka nila may yukataw sunni. Ono katiyang niyak po si. Kaupat tao.

sila le kanuin na siga mga ta tamani ki valdang mit kali mala ulu gila ang bayan ni piga kalung aunuk alla lauro ni kseni go unu aunu ila kali na ang nakta o yun ni gelo ni 2040 mo katalo ni uni uni a tamani 11 milo ni akago nu yugo makta go o ang nero maso ni 20 mit 40 mo katalo ni anu ikliya o maso ni ublukut uni uni a tamani 18 milo maso ni Kansen namin namat kaya jaw mi tema unuk alang na ti gok sene go no yelak pele na na ta yuta unwao ang nang na suni 20 mit 40 mo ratta ni ngun yung ne at mani 10 mil luti aka go no yugo ma ti gok ni gelo ni 20 mit 40 mo ratta ni ngun yung ni at mani 9 ila 15 mi go ma suni Igluliga ajung mili unnuk alla laulu nik sene go no ilak palle na aktu ta unnuk o ang nang na suni 20 mit 40 mo ga talunim anu ikhia ya suni uni ung ne atamani 10 mil unim aka go sekene laulu nik sene go no ilak palle o ma tu blukut pingang ne go ma suni 20 mit uni ung ninga tamani 17 mi go ma suni kamani toalit unnuk nu wi ne aktu go Oang na luni 20, anu ikhia yasin unnuaw, uni unia tamani 9 mi luni. Akagut nu yegu maak tu gok, uni uninga tamani 15 mi gu maak luni. Salleg mili unnuk nu yegu tu gok, uni unia tamani 9 mi luni. Uni unia tamani 18 mi gu maak luni. Sekin nagatau maak tu gok. Nau yaan ili unnuk allang na tu gok, Oang nang natunit 40 mit 60 mo akat talo ni, nguni yung niatamani 6 milo ni. Akago sikini laulo ni kseni go nuwilak pala o matok, ublukut. Oang nang natunit 30 mit 50 mo akat talo ni, nguni yung niatamani 13 milo matok ni. Tagwatako sila temin na ina sikiyaw ila. Tamani kiwalang mit unnuk, ama akago.

0: ทสายศิลาทสายเซมินตมาการทนังมิดเตมัยลาตมานิการทนังมิดอากาศกัติมาเกียวมามันเตลาตะกุยลาอันเนี่ยวิลเลอร์ตลาวเนโรวิดบุลุนยาวลักติตาวตลาวสมัยยุทธ์เด็กสมัยนี้ตมานี1936เด็กงะ1981มุนทำในลาเฟเดอรัลอินเดียนฮอสปิตอลงรักตาวยีลามิกซานุนเตมากติมันจุดเข้ามามันเตลาคายุตมานี้การทนังเม็ดตามนัดกมายิวยกเบรนดาพุทธิลิกกันลักติกยาวลองไมลาทักสมัยซีบีซีนิเปลยุโทบิโอตักตุสักวิญญาณในอัติวุตมานิตุสัยสักคน
1: คุยนั้นเมรัญญูสิบุลกปาร์มิตตับฟันิตุนาราวิตอุนิกาอุนนักปีขันอกตากวดคติมาริกุสิกขันอกปังนาสิมังมังอาสิกังอิกลินังมิจุลาย21งูรักปาร
2: ์สิบุลกปาร์มิตคุยนั้นเมรูมาบักิตุสino katibo to sa matikya na katiko kano pivale na mga taso mga mixanot type so mani tana Indian Hospital Foundation so lo type so mani kapo matokako ilitaksyan ni gunarang ng mata inu yugun unare ekdeo ng tugu tagba atagwa at tagbungak tao atterok simang mata siburek put ane ranga me outlak dito yaka ranga me kasi mga tagba tana teman na akik si masakpo kisi ani tana takuyo balderang ne ang man inuit daw aktok daw simang mata tay sumani na kan out lak ti tao ka nga me kano ilagi yaw yud piha kano inu singi asid jilang ningin nu ikwaki magtaw yud ilagi yaw yud amatana aner bilerto taas mga tagba gawa matukak po so lo tamarong ningin nun kano akitjekan na unak pa. So, apiriyo nga nertwi inuit kano akitjekan na unak po. Una namang ituligiraw kata kano akitjekan na lumamis at siya unak ayak pisi. Aulak ti tawag tut amatik wa kimak tawag tukuri ilagiyaw yun. Kano iluak tumit yuyumot, mamisang ng mut, inusakatiang ng mut, tana unikak, niyak lugu, kano aktok daw tigilang mga inusip din ni, amaro, okaw si tim nyo, kano, okaw sa put, sanitikan na kunak pa, amatay ko, angikak raw mitut, anerbing mitut, kano, puigok tao dyan nila. Takwaro, timaktigiyaw rok tut. Kano, puigok tao dyan nila. Kano, aktok, inusang mo aktok, aktulong mga, kano, inutiang ng mod. Turok tao tao rok tut. Kano, iling niya, tukisiyo matintiya ko nakpabot. Kanataduk dami. Kana tami ute ilan ni kau yung mangin mata. Kano unik ka luta, kano o kau si riyong nakpabot.
1: Brenda.
2: Kaya buwak daw. Ay.
1: I Brenda, tukisi yung magkanira suglunga ta na o kau si rin nasugte. So, lo, takot, apikso rasug dati, inung nut, tusawman nasug dati. Unirlungi nga luti, takwaglu kanoy lang naglugtaw rok si maningit mariklugu kanok si bumuwate kaso giyakan ng nangmut tukisi umakan na kaso pisi
2: ite ubago yugut amataruk tatya ino yugut aktok tao si magata kano akit yet na ron ng mga kano inusang mo piu na piu yung motoka ron ng mga aperso kasung nyakto ubang ato ang ngito asing itaw tikit to makto it kato jido tikut inuk unare ikilik kalu na tay kanin nyakto gud inuk tito ang makalu na tito o kalagun ng nyakto tit unare piu yung mo mamisang nang mo inusang mo ano akik sa kuyi na yakpisi so na may sakto ti kuyi na yakpisi puwi ko sa jangin mat kanataw niyo tao dito iman no yorong mata kano puwi kao yung makuyi rin ang makano piw yung muto ka akong nakpa takwa kayo maktuit kao yung manakpod pimatukto siyang nektun. O kadang nektun. Teka nito ng nektok. Ama. Tusa ka umayot. Kano, tana, kinaw yak. Gaba matok ako kinaw yak. May sanibaksing sisimang mata. Mamisang ng motsuklo. Piyo yung motuka ako yung nektun. Tagbata sa mga apiksok to balde nektun. Tay sumani, tamani, 33. Indian hospitals. Anak di 33 ngurok tu. Atok to, anak tu upak to katerong mata. Ajigin yung mata.
1: Inui tukisige kanero manak pat kanok ilaw yung manakay luti ubaro ni kanok lo tatatirik kanero nakayang mga kanok di inui ikayok tau yun nakpan.
2: So lo manakang yung min na ma ukaruti karagano ukarugum naktut kagataw yaku titikakum naktut ubaro na upatuin naklutit atak sukan naklutit ilaw yung mayung akong natyak lutit tamanin na ma ang marunasaw timit temaw lunit daw tamanin kangasin ang medyang ikusi ukarugum naktusit daw nasa otitan na 1-833-977-5668. Nipilio ka yung daraw, lutit. O karugbiyo yung mayungak, lutit. O karugbiyo gubit. Kano akit siya ka na rin ng mga ubaro niya. Iso magiye, iman na sakit tukak pa. Akaw na yaktok. Iman na nipakak, nipakak. O kadagun ng nakslutid, inuktito ang makadlun natin. Itlawagay yan o kausi at ako ng nakslupo.
1: Tay makayo sila ang mita, kinaw yarigin ang mit, kanuiling ang mga tana, kinaw yak, maguiling ang unit, kinaw yak, atuktaw riga ang mat, ang iwaro lutik takwag. Unikaron nakpiki sumutana, kinaw yak, atuktaw riga ang mga
2: sibulak pamit kana kinaw ya 385.5 million kinaw yang misan yung vaksis may gawa matukat kut abit tokto si madlungi mamisang ng motuka ngayok 150 million kana kano kana kinaw ya tagbatagbong ngod yung yobok kano atitiyak daw yung nakpa mamisang ng motuka inungoy ng mut, tayo man ng mut, ang main ukaw si tukakput, kano pimakit, saniktikan na rin ng mga, ino, tekosin ni, tuka nga gayakso ni, ilinyak titi, gutaw na yakso ni, tanong kinaw yatok toro ni, ama, puy gokto jang matatakwa ane abilera oksi mayut tana atok suki na tagbongo jito nekto ay panga soklu aduna tito okadag lagoy the research and commemoration fund akinga 235.5 million kami kuwak tao na lumi kano il kanan taluk ta tu sa matitaw tiyang may mga suri yumit kano katarong mga inutokang no tape sumani anya bilugit ilubak tao rok tao ilubak tao ilang itaw ilubak tao rok sa mga kalun na nunang ano ang nakakitaw tan nakinaw yatok tao na yak sumit at inin mo sa ilisilutid ilitariyaw lumi ubalo ni ilubingit pimatok tao ng nakatang na lumi ilang yakwa ilubiyak ilubi akit yak si mga matak kina na mo ilubak tao katak tukuro ang mga kinakak kaw isak tao tiyakan na lutid solo naniyak pada san ni nga yurek dugo ama ating iliyun na pada idilugitan tan kinaw yat tukang kayak suni
1: Tema ay pangurak pat July 21 mit katimari rosi kimigwang na agasita ko anak vid o kakawa vid 33 ngon na kaklugit kasi nigli anak bing nigli kimigwang na akpisi inurima tamay ni anak bilimang mo tuksaw ngim matata nariang ni tako anak bing ni kimigwang na akpisi
2: sibudak pa na kaw yung manak pitita ko gawa matukat ko ama ikakjuyi ilitak si Dr. Tako 33 asing ito ilitari yaw kanin yung mata kaw yung manak po si pagyak pa si kisiyan ni asing ino nga taan nagkamagi yaw yung tusaktid lugit unat daw ubanila ko tungat daw lutit tukisik patataan na ukaw sa regular doctor uban ni doctor nga din na asingangin na kamagiyaw nga kanyang man. Unari, tagbong mo dito kanyang siya na mga ito ruaktok. Saan na kinaw yakano atok unak pabot piyo yung mutukang niya kuni. Mamisang ng mood inungoy ng mood ano tagba tako yung manayakpit. Kano isuwakayak pa iling no inuni atok lugo tana ito ang itok sa nibang soklo mamit padliya ng iyaw yang niyang mat ilitak iyaw padliya ng niyang mat tusaw mo padliya ng niyang mat kanataruk tami kanatato ngung itok daw nunak joaruk tami daw tana tusaw mo padliya ng niyang to inutok unari ikili kano kano katarong mga aner bidere kakangami si Burek pun. Kano katarong mga kingo akimak kimak titaw yukuruit ino sa kano katarong mga. Tusaw mabalerak pata tukisibadak pata. Piyo yung magtagbat tuka niya lunin niya kayo ngayaw yakto nga. O kumay tu niya tukso nga so kay ma. Kisya niya kayo niya po si piyo yung matuka kasuktukod ama ikayok sa kaong niyakso ni inunik po atong niyakso tikkod. Inakang niyakso ni Rewok tagba ni katimabik sweet. Kanyakso ng mga ito, kanyakso ng mga yung nagubit. Uparo ni tagbo, ako sa ang niyang nagubit. An niyakso sa nityangan ni Tokta na katimabik niyakso po. Nain ni pigyakso ni po kami, penin niyakso ni inukaw ka ro dyang isuniro amaro kinatuin na mo kaw sa kiyo kata dyang isuniro na matiyak tumi yung natiyak tumi kuyuyugod
0: Dam na tisang bigi sa akta wood Brenda Putulik tema tamani la kanta ng mit katimagya o mga ta takoy lahat Federal Indian Hospital Miksan taksimo CBC na pila yung Toby, otak ko lang kailangan mag-on.

0: Nō nā pō mēne nea te te reo hata lau si majo pasi rea tau si majo hono jom nea na mōli nea te mene ullo me kato ewe me kanang nea la me reo jāne me kau tāna pasi jau jūta ki si majo ngā me si ujo it ili nea bekala me ili nea te te reo te lugu sani ki loa me ki si ane tā koe katok tau ku puti ki vata ngā kāko kasam ni kama ki jau kaso a hatak tūn. Tāne la kakto ebe me kanek nea ma unu sa jane me kau pasi jau si majo ame sunu honu jong nea na mot uke uke tuni. Mane le e katok tau ku maa nea la me jok pinga juku lak tanga akka ako e khulit na aga suang ningin nea. Ta kua pasi jau dutu ki jangi 1970s minisait me kau ili nea te chidi uti lugu sani ke loa me. Tiku jau ke anga lau si majo 2012 nguti lugu. Haka gui tali mana te lugu e kato isi kuangi jo kangani o Sharky pasi za chau gui anga 27 no hunu jom ne ana mo nalunai la oksi majanga haka gunu 8 no tiku lunio kisani 2021 ngu te lugu nuna po me kato isi khimi kou kani gami pasi jau juta ki janga ne peksi la oksi majo tamaksi majo hana mat amalu tau e kato tau kani hau jau lunio ta kwaru tau pina suwa ko si pinga suna til lugin pasi tisu maju 11 unika hatta lau til lugin mi kau pasi ya chau gaya nga naluna tau kan nila waksi mammi jong amaru tae kan itung lea ne katok tau luni mi kau ohala waksi maju go timu go takuti tau la waksi maju ta kwa pasi chi si maju it nungutin ni aktangin e kaktu iji pa bai chak tigula la waksi maju nga akagunu 29 nun mi ko khemi ko jaw ti chikan ni mi mat nu na bo mi ka tu ji khemi ko kan ni tu na lo na xili la o khima mi ju pasi jaw ju tingit ta maksima na tu amma lo ka tok ta kan ni ko jaw lu ni sha ki amma no bai chak ta ko in na no mo no kha nga ju tu kha nu na bo mi ka tu i mi ki ja ni mi ko ta ko pasi jaw ju ti ki jang su li pita hak tun mana unnu sha ka ila unnu sha ka tu i mi ni ak tok hanga e katok tau la manga na luna e tau luni. Ta ko tau ilu tau ju chana jau gu maam ni a lau tu i dipe a jau mi paire bichanga nu te ko ala mut nungu tu minin. Te ma nu ta na paire bicha tu lau tu. Dexter Kunu ta na ipe a jau mi hata gaji kongi jau kangan. Oha lau tu tamakua gu sa lau hui atok tau gu maam ni a lau tu i ko ala lau tu. Isu magi jahat tu ta ko ki u kitu in inna me pingwa harna mata. Tai malu ta ko pai ke pita ke harla ke tille gugok nuna lingan.
1: Tai na unno iki ta oktu. Pai ke pita mura oku amma. Kisi e ilingi atu kisau gini amata utak kikin nere aka lepsita. Kiyumni.
0: Yeah, I'm going to go to the house. King of Lapami Katimalaoxi Maju 1983 me Charlie Watt Tana Katimaji Ohataloxi Maju Kanata Mut Ohalakto Mandago Asidiximan Laganakton
2: Amalotaman Noki of Katuro, Tuning up, Tounding up, and you even let in the Sunday met Tuma. You could Lagalanga or Lakto, a lot of Timon again with Lu 1983 with Lu Man, now left to do it, Takunapalata, Talavisa Kulo, Nalo de Kulo.
0: Daisy Diala tanela ga jaw lok to 8 no ilin ne atin no pan to me ngatun sas kat o kachura au jak si mik ta ko ilin ne khatigi tilugin tanela ay namine ilin ne si majok whedox noat me ate hatune te malo tako amishu lauk tuit amalo sibulat tuit tako ikajok tuit ubi ailin ni atining di lauk lauk tunut pekati taat khat talauk tuko puidjo ka reak tuni amalo nutan ingi gani ilit tuni
3: we learn Cumberland Sound
0: tako ili lauk tangi ate hatui Cumberland Sound Old Grey Cat Amaluto monster mashed potatoes. Te malu atako tanisanimi Hungarian tanisikosinganing. Tana pinga jogulak tangan kigaktu hatauluni Fedos North.
4: Koyanami kawisa tu saek sa utak tutama kikanatanang mit. Hila sibulak pa mi tema. Sila rigyan na may lakitirmi ni kanuin na siya mga tagli. Blumit July 20 ulak tiligo. Dikini laku ga jungmit unnuk nuwiye naaktok. Oang nang naasu ni 20 mit ano ikhiya yakti ni unnuk. Una yung niya tamani 5 milo ni. Aka gu nuwiye gu maaktokok. Una yung niya tamani 12 milo gu maasu ni. Talog doa mili unnuk nuwiye naaktu gok. Una yung niya tamani 5 milo ni. Aka gu sikini lagata gu maaktu gok. Oang na gumaso ni 30 mit, yung niya tabani 11 mi gumaso ni. Oksok tolit unnuk nuwiya na aktugok. Oang na naso ni 20, ano ikliya yaso ni, yung niya tabani 6 mi lunim. Akagut nuwiya gumaktugok, makutuin na realik, yung niya tabani 13 mi gumaso ni tekeni. Oksok tolit. Yakaluktu tiyalit unnuk nuwiya na aktugok, makutuin na realik. Pingang nilo ni 20, una yung niya tamani 7 milo ni. Akago makugumaktugok, o ang nilo maso ni 20 mit 30 mo katalo ni, una yung niya tamani 10 milo maso ni. Koglok tolit unnuk nuwiya na aktugok, o ang nilo ni 20, ano una yung niya tamani 9 milo ni, sakin nila katalo maktugo akago, o ang nilo maso ni 20 mit, Una yung niya tamani 14 mi gumaso ni. Tagwa takoy sila temin na yung nasa kiyaw ila. Tekin na kachang mo ni unno.